wongwe mampalaba numwe nangu tamjei muntu kanamwe yaga ndonga miremba ndongwe mamba nyina ndongwe mampalaba nibalu mima njagwangwa kunalu tamjei muntu tamjei muntu kanamwe nilangu tamjei siandende siandende tamjei muntu kanamwe mala siandende wongwe mamba.